Ina la kainga ne koto whangono mai ki te whae ai ni go sapori na wala o ne ina vai vai atu pe e vai vai atu. Ia te aluanga o tana ia whahinga mahino ki te uhinga o te kupusinga leo te aho ai ni fogi ko vaenga. A pungpungi e tō taranuai lewa ki te uhinga o te kupusinga le ani ko malui I te hola valu skai minuta I ua furu whakatahi e pe fugi pa mo te whae ai ni ko sapo valao. Kamera tui ko he whahinga whakakolo ana I o te kupusinga le au te aho e tōtue whakatahi ki ei I a minuta ka hoko mai a ki a te vāvai taramanatu pe maumahino fuki a ko tō kahi. Te ko ia mo o tuwhio aki pe o te whaiwhakamatala Sapulina e tō maholo lewa I te lakangani pe mo te talamohe. Mō whakamaholo e pe fuki o si I whae aini mō ka paue whakangamu.